0: Decide ko parang maliit na to. Kumuha ko sa coin jar ko na 10 piso. Okay na siguro 30.
1: Oh, di ba?
0: Ayan, hindi ko alam eh. Parang, yun kasi paminsan yun po, mag-ingat tayo mga may edad na. Yung presyo ng panahon natin.
1: Yun po inaalala natin at na, hindi natin naiisip na hindi na pala angkop. Kaya mababa
0: ako,
1: na pala yun.
0: Kaya ako, Carlo, pag nagbibigay akong 50, masakit sa loob ko kasi malaki yun eh. Oh. Lumaki akong malaki yung 50 pesos. Di ba?
1: Malaki so, yun.
0: Oo.
1: Alala ko nung college ako, ano na yun eh. Dalawang hamburger yun, isa doon, 1,050 pesos.
0: Eto
1: eh.
0: Ah, correct nyo rin
1: dinner
0: ako
1: ko dati yun, eh.
0: Kung mali ba ako. Yung pag magbibigay ako, halimbawa, let's say, di ba yung pamasko sa inaanak ko, ano, malaki na yung 500.
1: Oo,
0: yung panahon natin.
1: Dati.
0: Good pa ba yun? Ano sa tingin nyo?
1: Hindi ko alam.
0: Good pa ba yun? O dapat ba bibigay ko na 1,000 ba? 2,000? Parang hindi ko na kasi alam.
1: Alam mo ang sagot yan. Basta ano? Bukal sa loob. Buong pusong binibigay.
0: Ay nako. Sige, sabihin yun. Mo yan dun sa nabibigyan.
1: Magagalit sa
0: diba?
1: Inanak mo.
0: Magagalit. Kasi nga, nung panahon namin, yung 500, ang dami mo na nabibili noon.
1: Oo naman. Makapag-shopping ka na yan. Makapag-grocery ka na yan.
0: Magkano na ba yung ano, yum burger?
1: Gano'n
0: na meal.
1: Parang mga 80 pesos na yata.
0: Ay,
1: eh.
0: Si malaki na inflation. Oo. Nung panahon kasi natin, 25
1: sabi
0: pesos.
1: Sabi ko nga, oh, yun, ganun, 25. Dalawang burger na nga na meal yung ano eh, yung 50 pesos eh. Hindi naman dalawang meal, isang burger meal tsaka isang burger.
0: Ah, mga 80 na ganun. Ah, kaya pala, malaki na rin talaga po ang diferensya eh, no? Well, anyway, so pasensya na po sa mga nabibigyan ko ng tip na 20. Kasi para sa akin, malaki na po yun. Tatry ko pong mag-adjust. Magre-research po muna ako kung 50 ba dapat ang binibigay ko. Alright, sige, trabaho na tayo, Tony Carlo. Meron dito ang tanong si Esther Lina. Good evening, Atty.

0: Attorney May Bisa ba ang lupa naman na nansyayin kong binenta at ako ang nakabili. Ngayon, may lumapit sa papa ko at nakiusap na bibili ng partial patayuan ng bahay. Pumayag yung papa ko, binayaran ng 5,000 at may kasulatan sila sa barangay. May bisa ba ito ngayong ako naman ang nagbayad sa tsahin ko? Maraming salamat at God bless. Attorney Carlo.
1: Estrelina, hindi...
0: Pasyon na to, hindi po lahat ng kumbagay pananakit sa bata ay child abuse.
1: Oo, hindi po lahat.
0: May Supreme Court decision na yan. Kasi ang pananakit, pwedeng physical injury lang.
1: Mm-hmm.
0: Ang child abuse po kasi may intention ka to debase, degrade the integrity of the child.
1: Kailangan po yung dahilan yun ng pananakit yun ay yun.
0: Eto, kung nasaktan mo, dahil nga nagbumumara, nagsisigaw doon, addict, I don't think it's child abuse, Attorney
1: Tingin
0: Ricardo.
1: Tingin ko, pwede pa nga itong self-defense eh. Ay, kung,
0: medyo malabo
1: kung
0: ah, hindi ko mensurate ah.
1: Oo.
0: Kasi alam nyo po, yan ang... Alam mo, against ako dyan, Attorney Carlo. Halimbawa, kung sobrang binabastos ka na, dapat pwede mo sapakin eh. Alam mo yon, pero hindi nga pwede po yon. Hindi ko mensurate. Ang self-defense po, kailangan may unlawful aggression or dapat commensurate yung pagdepensa mo. Eh kung walang sakitan.
1: Eh violente na yata dito eh.
0: Eh yung kung pinipigilan na nga or whatever, pwede mo naman i-prove yun.
1: Mm-hmm.
0: At kung huwag ka matakot, lalo na kung addict yan, eh i-report mo yan sa police station.
1: Basta bear in mind, ganyan, hindi to child abuse.
0: Oo, hindi po lahat. Nako, ako yan, nako. Of course, abogado ko, syempre, sabihin ko dapat huwag. Pero tama lang na ano yun, grabe. Kasi syempre, kung binabastos ka na, no, sa guwawala na, anong pang gagawin mo? Pwede mo lang itali sa puno eh, di ba? Para may kilala akong ganun, alam mo ba?
1: Okay, tanong
0: ka. Hindi, may kilala akong ano.
1: Ano?
0: Yung, may kilala ako dati na...
1: Ano bang ibig sabihin nito?
0: Baka na-typo lang siya eh, no?
1: Mm-hmm.
0: Si Anonymous may tanong, hello po, attorney, magandang gabi. Itago nyo na lang po ang pangalan ko. May itatanong lang po ako kung anong kaso ng nag-My Day yung isang tao ang tungkol sa pagpapahiya sa Facebook through My Day and Notes. Pero inamin naman ng tao na pinahiya sa My Day or Notes na totoo na nagawa niya yung pinapahiya sa kanya. Sana po masagot. Salamat. Alam mo, Attorney Carlo, hanggang ngayon, di ko pa, ano ba itong My Day na to?
1: Iniisip ko na lang yung My Day, yung parang nag-a-appear ng 24 hours.
0: Yung may parang mga Facebook na. Or something. Parang gano'n. Social media yata yan.
1: Oo, social media
0: so,
1: siguro
0: to. So, paano nga raw yun kung pinahiya raw doon? Pero totoo naman, inamin ng tao.
1: O, they all the more. Kasi may pruweba ka na ng pamamahiya, may admission ka pa ng pamamahiya. Pag, alam nyo po, pag kayo po ay may ginawa na krimen, tapos inamin nyo po yun sa publiko na ginawa nyo, bukod dun sa krimen na ginawa ninyo, yung pag-amin nyo, admissible rin po yun bilang pruweba ng paggawa nyo ng krimen.
0: Hindi yun. Ang ano point, yun? Pinahiya yung tao.
1: Okay. Pas inamin niyo yung pagpapahiya.
0: Let's say, sinatinawag na magnanakaw.
1: Okay.
0: Diba? Eh, umamin yung magnanakaw naman talaga siya dun sa ano.
1: Ganun ba yun?
0: Oh, yes. Ganun yun.
1: Okay.
0: So, may liability, ano, pwede pa rin ba yung napahiya?
1: Pwede pa rin.
0: Yes.
1: Pwede pa rin.
0: Ang libel po, whether real or imagined. Basta ito po ay nakakapanira.
1: Mm-hmm.
0: Meron pong syempre exception tungkol sa proof of truth, mm-hmm, pero ibang mga sitwasyon yon.
1: Tsaka applicable rin po karaniwan yung exception sa mga designated na mga tao tulad po ng mga journalists. Yung mga actual na journalists, meron po kasi silang tawag doon, journalism code, at meron silang sinusundan na patakaran para sa pag-post nila.
0: Pero generally po, kahit totoo yan, ganito yan. May isang taong pangit. Sinabi sa social media, pangit si Maria.
1: Mm-mm.
0: Pangit talaga siya.
1: Oo.
0: Totoo yun. Pero nakakapahiya yun. Kahit totoo, pwede ka pa rin maging liable.
1: Pwede
0: kung slander, kung sinabi mo sa harap ng maraming tao, libel kung sinabi mo sa telebisyon o newspaper, or cyber libel kung sinabi mo sa social media.
1: Ang pinaparusahan po kasi hindi yung pag-aakusa, kundi yung pamamahiya.
0: Yes, di ba? Kahit may baktol yan, di ba? Tapos post mo,
1: baktol talagang
0: may
1: ginamit
0: baktol
1: to.
0: Si Maria. Ay, nakakapaya yun. Pwede ka pa rin liable dun. Cyber libel.

Totoo lamang, lalo na nung nakita ko kung gaano siya kalapit, no? Sa mag-asawang Pangulong Marcos at Lisa Marcos, kaya pala ganun ang kanyang video, di po ba? Kaya sabi ko, naku, parang gusto lang tayo pasakayin lahat na naman ito. Apo, parang ito ay budol in the making, ha? Di ba? Parang kunyari, nag-aaway sila, nagkakagalit-galit, ano? Pero siguro hindi lang talaga ma-attain, ano? Hindi lang siguro talaga ma-attain ni Congressman Martin na daanan, ano? Kahit laro-laro o kunwa-kunwarian lang. Kukulong ka, kunyari, lalabas ka naman. O papasok, yung kaso, kala unang lalabas, mahina naman, wala kang, hindi naman din matutuloy yan pag nagkataon. Eh, pero baka hindi din siya pumayag, di ba? Hindi natin masabi, ano po? Kasi baka yung laro-laro magkatotoo eh. May ganun eh, di ba? Yung laro-laro lang nagkatotoo tuloy. Nagkapiko na nagkatotoo. Ano po? Kaya yun po yung sinasabi. At saka napakarami pong question dyan. No? Kung sakali man siya ipapayag. Di ba? Kung sakali lang. Kung sakali siya ipapayag, may question din po. Dahil pumapangalawa po sa napakalaking budget na nakuha ay ang kanyang anak na eh. Ang anak ng Pangulong Marcos eh. Si Sandro Marcos. Di ba? Na nakupo, yung nakakuha ng budget na malaki, yung chunk, no? So kung nangunguna ang dating speaker, so pumapangalawa, yun, di ba? Pumapangalawa yung anak mismo ng Pangulo. So hindi namang hutang ha, ang taong bayan pag nagkataon, ano? So kung ito ay isang sarsuela, naku, sa totoong buhay lang. Kung ano po yung inaakusan nila ngayon dito sa mga titestigo bukas, na ito ay bagay lang ng destabilisasyon, gusto lang nilang maalis ang Pangulong Marcos para may pumalit, parang gano'n, ano. Ito ay diversion sa panig nila, di ba? Ito ay pag-iwas sa katotohanan at pagpigil sa paglabas ng katotohanan. On the other hand, nagluluto rin sila ng sarili nila, di ba? Para naman mukhang tayo maling lang muli pag nagkataon, ano po? So sa tingin ko, na, kung bagda dumating man yung ganung pagkakataon na yan, eh parang lumalabas, two birds with one stone sila. Eh pagka nagkataon, biro mo nakasuhan ka ngayon sa administrasyon na ito. At pag dumating sa punto na ano, hindi tumagal at ikaw ay naabsuelto rin at nakitaan kasi ng kawalan ng ano, mabigat na ebidensya, o edi sa susunod na administrasyon, paano kakakasuhan ulit? Madodouble jeopardy na sila. O ayaw mo nun. Kaya yung mga bagay na yan, ano po, di ko natin maiwasan sa malikot na ating pag-iisip sa mga nagaganap ngayon. Ano po? So ang ibig lamang sabihin, pagka naisip niyo, paano mo naisip yun? Ba't mo naisip yun? Paano nangyari yun? Ano? Well, simple lang, you have to think like a criminal also. Para, kumbaga, kung ikaw yung criminal, anong gagawin mo? Diba? So para maiisip mo na, bakit? Based on the historical o yung sa mga nakalipas, di po ba, na nagawa din naman nila, di ba? O edi parang inulit lang nila, iba-ibang tao lang po ang involved. Pero yun nga, ang kasabihan, di ba, history repeats itself. Pantanong eh, sino ba ang may control? Sino may hawak ng bit? No? Tulad ng tanong ni Kuya Boy Abunda dito kay Jose Claire Castro, sino ba ang may hawak ng naratibo? Aba, ang sagot niya, walang kagatol-gatol, buong ningning na sinabing, natural ang ehekutibo. So ang may naratibo po, ang may hawak ng naratibo ay ang ehekutibo. O kita niyo yan. Diba? Ano pa? Ayun po yung sinasabi. Diba? Kasi kumbaga, pag sa termino mo nangyari yung pagdi-dismiss ng mga kaso, paano ka kakasuhan ng kaparehas na kaso muli? Madodita ng kanilang speaker, BOGD, tama? O pero, hindi ganap, alam din nila may kulang. Diba? Dahil lagi-lagi sa mga panayam, sinasabi nila, mabubuo na namin yung 13, may lilipat na naman, ano? So, bakit nyo pa iniisip yung lilipat para maging 13? Kung tama naman na pala yung iniisip niyong nagawa at meron na kayong acting Senate President, di ba? Ang ibig ko lang po sabihin, paano kayo magkakaroon ng acting Senate President kung inagaw niyo na nga lahat ng chairmanship? So kung hindi legal yung ngayon pa lang ipalitan niyo na yung kasalukuyang Senate President, anong kapangyarihan?

meron kayong palitan yung mga committee chairmanship. Maging po ang OSAA, apat Sergeant at Arms at pati po ang Secretary General ng Senado, wala kayong order of business dahil wala naman kayong quorum. Lalabing dalawa lang kayo. Kaya doon mo makikita yung panlilin lang. Yung 12, pag pabor, gagamitin. Kagaya nung nag-walk out sila, di ba? Ginamit nila, oh, wala nang debate to, wala na tayong quorum. Sabi ng dating Senate President Tito Soto, pinuri-puri pa nga siya noon. Oh, talino, di ba? Ang talino, no? Nabulaga niya yung mga kasamahan niya. Ah, nagbilang pala noon si Nick Subiri. Nakita niya, parang absent yata si Chis Escudero. So lumalabas, 11 lang sila. So patas pala tayo. So mangyayari, pag nag-walk out tayong 10, matitira ang dating Senate President Tito Soto, 12 lang sila. Kulang sila sa quorum, walang quorum, di ba? Yung nagamit nila sa parehas na katwiran, sa nakakita. Pero yung ginamit nila na may quorum sila at nagdeklara ng order of business at nagdeklara na bakante na lahat ng upuan, ha? Ba't di niya mabakante ang Senate President? So, ibig sabihin, kailangan pag may quorum, 13, ang Senate kasama ang Senate President. Pero kung wala, pwede na yung mga nasa ibaba. Hindi ho ganun yan. Di ba? Dapat may order of business para magawa niyo yun. Di po ba? O kaya, diyan natin makikita na sa totoo lamang, sila man ay alanganin, no? Na kahit alam nila sila ang tanggap, alam nila na may mali. Di po ba? Kaya nako, napakalaking kapahiyaan yan pag nagkataon ano, na sana ang Korte Suprema ay naitama ang mga pagkakamali na ito, ay may pag-asa pa ang bayan. Halimbawa, kagaya nito, saan ka nakakita? Nagdesisyon ng Korte Suprema opo, na ito pong si Attorney Jesus Falsis. Di ba? Yung political commentator ngayon na si Attorney Jesus Falsis, siya po ay sinuspend ng Korte Suprema from the practice of law for 1 year. Nagpa-practice pa ba ito? Pero sinuspend siya para mag-practice ng pagka-abogado sa loob ng 1 taon over a vulgar social media post. So meron siyang post sa social media at ito'y malaman, dinulog sa Korte Suprema. No? Kaya nakita ito ng Korte Suprema na kuan ano ito pala ang kanyang na social media post ay directed sa mga supporters ni Chris Aquino noong 2018. Jesus Mario, si pantagal na pala nito. So walang kinalaman to sa mga ginagawa niya na yan. Nagpo-political analyst ha? So walang kinalaman nung pa pala ito noong 2018 sa mga vulgar na sa mga supporters ni Chris Aquino na noong 2018. At sa ruling ng Korte Suprema, second division po ito napunta, nakitaan na itong si Falsis ay guilty of simple misconduct, na saying that the lawyers must observe proper conduct both in and out of the courtroom. Kaya nga pag abogado ka, inaasahan sa iyo, no? Ang umayos ka o ang pumirmi ka o yung sinasabing decorum mo ay kakaiba. Dahil nga ikaw ay nakakaalam kanya ng batas eh. O ba't ka ba naman maglalabas ng mga post na vulgar? O di ba? Hindi inaasahan sa iyo yan dahil ikaw ay abogado, hindi mo gagawin yan, tama? Kaya yan ang naging hatol sa kanya, no? The decision was issued by the High Court, Second Division composed of Senior Associate Justice Marvic Leonen, siya pala ang chairperson ano, ng Second Division, and Associate Justice, Associate Justices Amy Lazaro Javier, no? Si Joseph Lopez, no? Siya ang ponente nito, no? Ang gumawa ng decision, si Associate Justice Joseph Lopez. Ang member din po si Associate Justice Antonio Co. Jr. At ito po si Associate Justice Raul Villanueva, naka isang pinakabagong na-appoint no, bilang Associate Justice
at kauna-unahang galing sa ating Pangulong Marcos, no? Appointee ng Pangulong Marcos itong si Raul Villanueva, no? At dito makikita natin yung pong mga ika nga ang naging disisya, one year siya suspended, no? Kung hindi naman na siya nagpa-practice o wala siyang mga hawak na kaso, edi hindi pa, wala pa siyadong epekto yun, ano? Hindi nga lang siya pwedeng tumanggap ng anumang kaso ng sa loob na isang taon. Pero yun nga, hindi ka naman nagpa-practice na. Di wala lang, isang taon, napakabilis lang yan. Di ba? Opo. Ang matindi, yung pag-ikawin na disbar, no? Kagaya po ni Larry Gadon, di ba? Kung sakali, no? Umabot doon. Ano? At saka ano nga pala nangyari dito sa kaso ni Senator Tito Soto? Di ba? May nagsampa sa kanya sa Korte Suprema at pinasasagot nga siya. Ano na nangyari doon? Baka natabunan na naman. Di ba? Dapat meron na po maging desisyon ng Korte Suprema kung siya po ba ay isa-cite, no? For indirect contempt or for contempt. Po ba of court, no? Sa kanyang mga komento nung hindi niya matanggap na binasura yung impeachment complaint ng 19th Congress. Naalala niyo kung ano-ano mga sinabi niya patungkol lalo na sa mga maestrado. Iba po kasi yung hindi mo lang matanggap yung kanilang desisyon, pwede kang magkomento, no? Pero para yung pong direktang pag-aatake sa personalidad na makatasaasang maestrado na pesyo pinapakialaman na nila ang batas, kaya pabor na rin daw si Senator Soto sa charter change dahil sa ginawang niyan ng Korte Suprema, di ba? Para nagbibigay pagdududa sa taong bayan sa kakayanan ng mga maestrado, iyan ang hindi tama. Mako-contempt of court ka talaga niyan. Ano? Kumbaga, para bagang pagka talagang hindi mo gusto yung naging disyo sa mga inutang na ngayon ay nasa 17 point something trillion na. Paakit na ng 18 trillion. Ano? Saan ka nakakita? So, ang tanong, pag paakit ng ganon, busy-busy. Ang daming pinaggamitan ng pera kung tutuusin. Pero ano ang katumbas nun? Sa infrastructure projects, ha? Ano ang meron? Ano ang yun na lang daw ating subway na dapat matatapos yung ilang portion ng 2028. Naurong na daw ng 2032. Sipin nyo. Diba? Yung cause of delay niyan, tayo na naman po ang papasan niya. Kasi contracted na po yan No? Meron yung mga gagawa. May bayad na. Kung tutuusin, inutang na natin. Ano? Kaya lang ko, hindi tayo nakatapos dun sa panahon niya, panahon na hindi na nga natin mababalik dahil oras ang kalaban natin, di ba? Yan ang hindi mo maibabalik, yung panahon di ba? So ngayon, mag-aabono tayo ngayon doon sa mga pagkukulang na yan. Di ba? Yung iaabono natin, nakulimbat na po yan nung mga hindi nagtapos ng programa o ng proyekto, doon napunta sa korupsyon. Pakalinaw po. Di ba? Kaya diyan natin makikita na yung pong kasalukuyang kalagayan ng ating bansa at dito sa darating na sona ng ating Pangulo sa susunod na buwan, malapit na yan ha, magugulat ka, ilang tulog na lang yan, ano po. Yun nga, inabanggit ko kanina nung unang oras natin, ano, kailangan niyang magkaroon ng pasabog, di ba? At yung pasabog na yan, nung sinimulan nga ni Mabanta at siya nga po ay na-set up daw ng MBI na nag-e-extort at ang usapin ay patungkol lamang kay Martin, di po ba? Martin Romualdez. At bago yun ay naglabas na si Martin Romualdez sa sarili niyang video na nag-ala, saldi ko siya. Siguro napigla siya ron, ano? Baka hindi siya nasabihan na ito ang plano. Kaya naglabas siya ng kanyang, di ba? Di niya napansin, hindi na hunaulit yung video niya. Diba? Kasi una, huli na yun diba? Lalo na nung sapat na yung mga binitawan niyang salita na napakarami kong nalalaman. Ha? Parang ito po hindi, ang kaibahan ng video ni Saldico at saka video po ng dating Speaker Martin, yung kay Saldico ay napakadaming revelasyon kada episode, diba? Hati-hati.

no? Umabot yata ng 5 o 6 yan, ano, na episode ng kanyang paglalantad. Sinimulan niya doon sa pagbibigay ng umanhin, no? Pagsasabi ng paghihingi ng paumanhin sa taong bayan, no? Dahil alam niya galit ang taong bayan, hindi siya ng paumanhin. At ipiniliwanag niya yung sitwasyon niya. Diba? Kung paano niya ito ginawa at bakit niya ginawa. Diba? Yun po ang kaibahan. Ano? At nandun yung pagkakaparehas nila ni Martin Romualdez na para bagang sa kanya mapupunta ang sisi. Kaya pinaliliwanag niya, papaanong ako lang ang gagawa nito nang hindi maaprubahan ng aking speaker? At kalaunan, lalagdaan ng Pangulo yung budget na yun. Diba? Maliwanag yung kanyang pagkakasabi, no? Na hindi niya sinasabing pag ako babagsak ko rin kay lahat. Walang ganon. Walang pagpabanta. Nakuha niyo pa? Umingi siya ng paumanhin, ipinaliliwanag niya kung paano niya ito ginawa. At sa pagpapaliwanag lang niya, ay buong kapangyarihan na ibigay sa kanya yan para gawin niya. Nakuha niyo po? So parang sinasabi niya, kaya ako nagawa ito dahil ako'y nautusan lang. At ako'y pinaglaan ng 100 billion na dapat kong punuan ng proyekto at programa. Diba? At nang tanungin ko yan sa aking speaker, ang sabi niya, what the president wants, the president gets it. So nangangahulugan, may go signal siya. At yun yung kanyang pinaliliwanag. Yun yung kanyang hinihingan ng paumanhin sa taong bayan. Diba? At nagsabi pa na hindi siya mananahimik at handa siyang ilantad ito sa tamang lugar. Diba? Ayan ang sa Blue Ribbon. Diba? Kasi paano ko ba naman, diba? Paano ko ba naman na ang inaakusahan mo, inilis mong na nasa gobyerno, yung mga gobyerno, paano siya tutugis ng katotohanan o papaano kanya ipoprosecute kung, di ba, kung sa sarili niya, ito na lang, paano mag chairman si Erwin Tulfo o Eric Sylvester Tulfo sa Blue Ribbon kung siya hayagan, sinasabi nga ng mga magigiting na mga sundalo na nadelibera ng maleta nung unay 2, yung sumunod 6. Tapos ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga sabi, delikadesa na lang. Di ka nga kailangan sabihan pang, ikaw talaga ang uupo dyan. Di ba, no? Di nga kailangan eh. Ikaw na nga mismo dapat na magvoluntaryo na, ay, sige, para maimbisigan na mabuti yan. Ha? Hindi ako ang chairman. Ako'y uupo lang dito. Magtatanong din ako, pero magpa-participate ako. Di ba? Parang ganito na lang. Naalala niyo yung pinipigilan nilang June 4. Di ba? Na naganap sa Senado, marampa nga si John Vic sa pinto na ayaw naman niyang sabihin na marang siya. Pero kitang-kita naman sa mga video, marang siya, di ba? Na sinubukan din nilang pigilan. At noong June 3 nga, inagaw na nga nila yung Blue Ribbon, di ba? Para lang mawala ng saysay yung June 4. Ibig sabihin, hindi siya madideklara bilang official. Dahil inagaw na nga nila ng June 3, tama? Okay. Kung sila ay totoong nasa panig ng paghahanap ng katotohanan, tulad ng kanilang mga sinasabi, eh hindi nga nagtutugma ang kanilang sinasabi dahil nung sa kanila, nung sila ang nasa majority at nasa kanila ang timon, at ang Blue Ribbon Chairman ay si Ping Lacson, at ang Vice Chairman ay si Eric Sylvester Tulfo, eh bakit hindi nyo itinursige, tama? Kung yun talaga ang layunin, ano? Kaya nga kayo napalitan. Kasi gusto ng taong bayan, ipagpatuloy yan. Kaya nung nangyari yung May 11, na nagkapalitan ng minority to majority, yun talagang inaasa ng taong bayan na sa wakas, matutuloy na rin itong Blue Ribbon Committee na ito. Diba? Kaya nga pinagtangkaan ibalik nung May 13, diba? Nagkagulo pa sa Senado, at kada linggo, every Monday na may sesyon, parang laging may banta na magpapalit ng majority. Bakit? Eh kasi nga, nakatuon na ang majority sa pagkakaroon muli at pagpapatuloy ng itong Blue Ribbon Committee hearing ng
itong flood control anomaly. At hindi pababayaan yung impeachment court, no? Papapatuloy ng sabay, patas, para ilahad yung mga ebidensya. Sige, nakahanda na eh, di ba? Eh pero pilit nga nila inaagaw at sinasabi ngayon nila, hindi, kami mag-ano rin kami ng blue ribbon. Kaya nga noong June 8, di ba? At noong June 8, noong last Monday, di ba? Nagkaroon si Erin Sylvester Turpo ng sarili niya. Tinawag na nga lang consultative meeting. Tama? Okay, fine. Ang ibig ko lang sabihin, nung papaakyat na yung 18 soldiers, biglang tinapos, di ba? So, ang ibig ko sabihin, eh kung talaga lang, halimbawa lamang, na talagang gusto rin nila ng katotohanan, eh ba't di sila umaten dito sa pagdinig? Lalo na nung ginanap po noong June 4. Di ba? Ba't di sila sumipot doon? Ba't di nila kinonfront, hinarap yung mismo sundalo na nagsabing, dinala ko nga sa bahay nyo. Ba't di ka humarap doon? Di ba? Di ba? Ang sagot ay napakahirap kasing harapin. Lalo na't ito yung mga marine, no? Ito yung mga sundalo. Wala na mawawala sa kanila. No? Ang nakafocus lang sa paglaban, pagtugis ng katotohanan. So harap-harapan may sasabihin. Ang nakakatakot doon, eh baka meron silang litrato ng hindi mo alam. At pag nagkaharap doon, mismo sa sesyon, doon mismo, halimbawa, umaten siya. Halimbawa, umaten sila. Tapos, sinungaling ka, wala kang dinalang maleta sa akin, etc. Ganito, ganyan, ganyan. Ano? Eh kung may manindigan yan. At sabihin, hindi, meron po, ganito, ganun, ganun, ganun. Yung pala, may kasama siya, kinuna ng litrato patago, halimbawa, eto, nakita, tama yan pa nga tayo doon, eto, nandun, ganun. Paano mo ngayon i-deflect yan pag nagkataon? Kaya nga pinipigil-pigilan yung umaten. Itong 18 ito, at niwala kayong lakas ng loob, harapin sila, no? Dahil hindi nyo talaga alam anong testimonya o anong ebidensya meron silang hawak. Eh, ang problema, nagkaroon pa ng Fearless 14 at ng Valiant 7. Di po ba? Ano po? Yun ang mabigat eh. Di ba? May akusasyon sa iyo, pero hindi mo alam kung ano ang hawak nila laban sa iyo. Di ba? Kaya kitang-kita ngayon doon sa aksyon ng katotohanan na gusto mo ba talagang malaman ng katotohanan o ayaw? Dalawa lang. Kung gusto mo, ito ang dapat na aksyon mo. Ma-attend ka ng hearing, ikaw pa mismo ang gumagawa ng paraan para matuloy yan. Eh kung ikaw ang gumagawa ng paraan para pigilan yan, yan ang aksyon mo. At nung haharap na, nung June 8, bigla yung tinapos, ginamit yung pandahilan, yung mga nalindulan doon sa Sarangani ha? At saka dyan po sa General Santos. Saka ba ng kapit? Andun na eh. Matapos yung itenga na isang kalahating oras, nagreklamo na nga sila Attorney Baligot. Sabi na, nakala ko ba pinatatawag kami? E dumaan lang naman kami sandali sa opisina ni Senator Robin Padilla para ibigay namin kanya itong sulat na ito na meron pa kaming bagong mga testigo. 14 at may 7 pa. Yun, ang dahilan. Kaya kami dumaan sa kanya. Isa pa. Ipinaabot namin yung sulat namin kay Senator, Senate President Alan Peter Cayetano na na kami man ay dadalo dyan sa consultative meeting na yan, hindi nangangahulugan na kinikilala namin yung kanilang blue ribbon. Hindi ang kinikilala namin blue ribbon ay yung kay Pia Cayetano pa rin. Yung subcommittee pa rin ni Rodante Marcoleta. Yun po ang ibig niya lang sabihin. Kaya nga nasabihan sila ni Alan Peter Cayetano, di ba? Na ni SP, no? Na nasagot sila na okay lang kung dumalo kayo. Kaya lang, wala. Maaring wala kayong magiging proteksyon kung kayo po ay masasite for contempt, di ba? Pero nung dinowngrade na po nila to consultative meeting yan, wala ng contempt order na mamumuo o wala ng contempt order na iiral dyan. So okay lang, dumalo na kayo. Tapos sila, biglang nag-adjourn. Biglang tinapos. Session suspended until further notice. Andyan eh, dadalo na eh. Diba? Saan ka ba naman nakakita? O ngayon, kung sakasakali lang, halimbawa lang po. Yung sinasabi nilang magiging blue ribbon subcommittee bukas,
parang kinokontra po kahit na mga Leyes Latura sa mababang

0: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores.
1: Mahalagang paalala, ang Ostergard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: RJFM, Golden Hits, Timeless Vibes, just for you. RJFM. Three songs in a row. RJ 100.

0: petisyon dyan sa Court Suprema. Ah, kapal naman, no? 86 pages yung petisyon nila. Ah, kasama si Senator Jinggo Estrada, nakakulong ito, eh, di ba? Pero alam nyo ba, itong si Senator Jinggo Estrada, nakakulong na, abay sinuspindi pa. Suspendido siya ngayon, 90 days. Ha? Suspended siya, 90 days. Yan po. Sinuspindi siya ng Sandigan Bayan. Ah, yan, ha? Ah, dahil dun sa kanyang graft case. Nakakulong siya ngayon, eh, di ba? Eh, yung second division ng Sandigan Bayan, na umahawak dun sa kanyang kaso na yan, na graft case, dyan sa sinasabing flood control at kickback scheme, ay naglabas po ng preventive suspension. 90 days preventive suspension laban dito kay Senator Jinggo Estrada. Ayan, ha? Paano kaya yun? Nakakulong na, suspendido pa. Ha? Paano yan? Eh kung suspendido siya, hindi siya pwedeng sumali dun sa ano? Sa petisyon. Ayan, ha? Pero anyway, yan po yung mga nangyayari ngayon. Yan po sa sitwasyon natin, ha? At least, yung kampo nitong si Senator Alan Peter Cayetano, eh, dito po, tama yung ginawa nila. Diyan sila ihingi ng saklolo sa Court Suprema. Pero hindi ko lang alam kung papayagan ng Court Suprema, napakialaman yung sistema ng ano, ng Senado. Kasi ano yan eh, sabi ng Court Suprema noon eh, ayaw nilang pakialaman yan dahil co-equal, ano yan eh, co-equal branch of government. Pero yung kanilang petition, eh, hindi naman yan, ano eh, hindi naman siya question of constitution eh. Yan eh, para petition nila, per certiorari, at ideklarang null and void yung session nung June 3. Kaya alam, bukas, merong ano, merong special session. At meron daw, sabi nito si Senator Erwin Tulfo, meron pang dalawang senador na nakukonsyensya na, sabi, at lilipat sa kanila sa kampo nitong si Senator Gatchalian. Ngayon, kung bukas magkaroon ng special session, magagawa kaya nila na magbotohan kung sakasakali? Pwede ba yan sa special session? Yung magbotohan sila, magkaroon sila ng panibago? O dun sa regular session lang? Yan, ha? Yan eh, siyempre kailan alamin natin yan eh. Pwede bang magpalitan ng mga pinuno ng Senado sa special session? Kasi pagka ganun, kung sakali at makakuha nga sila ng marami-rami, may dagdag pang mga senador na atin dyan sa special session, eh lalabas dyan kung magkaroon sila ng election ulit. O ng ibig sabihin, siyempre may 13 eh. Mag-elect sila ng ano, ng Senate President na bago, eh wala na yung petition nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Kahit na pagbigyan ng Court Suprema, wala na rin yun eh, kasi bago na to eh. Ah, kung sakasakali, di ba, parang moot and academic na yon. Okay, may report muna si Romel Madrigal. Itong mahigit 1,700 na solo parents sa Santa Rosa ay nakatanggap ng ayudang bigas. Alamin muna natin yan, ha? Report ni Romel Madrigal. Romel?
1: Tumanggap ng 10 kilong bigas ang 1,751 solo parents mula sa iba't ibang barangay Santa Rosa City, Laguna, sa ilalim ng rice distribution project na layuning makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Ang programa ay bahagi ng patuloy na suporta ng national government na ipinatutupad sa pakipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng Laguna at pamahalang lungsod na Santa Rosa na pinamumunuan ni Mayor Arlene Arcilla upang mabigyan ng karagdagang ayuda ang mga pamilyang nangangailangan. Pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office ang pamamahagi ng tulong sa upang matiyak ang maayos, mabilis at organisadong distribution ng bigas sa mga benepisyaryo. Ayon sa lokal na pamahalaan, patunay ang programa ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapaganang gastusin ng mga solo parent at masuportahan ang kanilang mahalagang papel sa pagtataguyod ng kanilang pamilya sa gitna ng patuloy na hamon sa kabuhayan. Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, ayan report ni Romel Madrigal. Tuloy-tuloy pa rin tayo at sunod na natin itong report ni Jong Manlapas. Itong House Prosecutors ay nagsumiti ng 57-page pre-trial brief dyan sa impeachment case. Ito si Vice President Sara Duterte. Alamin muna natin yan, ha, Jong?
2: Nagsumite ang House Prosecution Panel ng 57 painang pre-trial brief at mga dokumentaryong ebidensya na kanilang iaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago ang nakatakdang pre-trial conference sa Senado sa June 18. Inihain ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil ang dokumento sa ngalan ng 11 membro ng prosecution team na pinamumunuan ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jerby Luistro. Ayon kay Garafil, 29 na kopya ng legal brief ang kanilang isinumite, sapat para sa 24 na senador judge ng impeachment court. Tumanggi naman si Garafil na magbigay ng detalye hingil sa nilalaman ng brief at sa listahan ng mga testigong isinumite ng prosecution. Pero sa isang press conference, sinabi ni Luistro na kabilang sa free trial brief ang mga mungkahing stipulasyon ng mga katotohanan, listahan ng mga testigo at mga dokumentaryong ebidensyang balak nilang iharap sa impeachment court. Inihayag din niya na mahigit 30 testigo ang inaasahang iharap ng prosecution sa paglilitis upang pagtibayi ng mga ligasyon na nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kabilang umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta laban sa matataas na opisyal ng bansa. Nakatakda ang pre-trial conference sa June 18 kung saan inaasahan ilalatag ng magkabilang panig ang kanilang mga ebidensya, testigo at iba pang usaping may kaugnayan sa maging takbo ng impeachment trial. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Babalik tayo, ha. Magbe-break muna tayo, sandali. Oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 4.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ Radyo Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
4: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Okay, balik tayo sa ating UGM Gnayang Gobyerno at mamamayan. Raul Virtudazo po. Ito, si Senator Loren Legarda. Iginigit niya na kinakailangan ng 13 boto ng lahat ng miyembro ng Senado para sa pag-aalan Senate President at iba pang opisyal ng institusyon. Ayun, ha? Ayan ang sinasabi niya. Sabi nito si Senator Legarda, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang naging pagtatalaga ng ilang posisyon dahil 12 senador lang ang bumoto. Yun, ha? Malinaw daw nakasaad sa konstitusyon. Kaya lang eh, siyempre pinag-aralan din ng mga legal na nung kanilang mga abogado yan sa company nito si Sharon Gatchalian. At lumilitaw yung ang hindi lang nila pwedeng ma-elect yung Senate President, pero pwede nilang i-deklara na bakante lahat ng posisyon. Yun, ha? Kasi nga, sila ay 12. Yung kabila ay 10. Sabi nito si Senator Lacson, Ha? Yan daw ang realidad eh. Ha? Sa 10 lang sila, 12. Sa 10 lang yung kampo nito si Senator Cayetano, 12 yung kampo nito si Senator Sharon Gatchalian. Kaya, yun ang malinaw daw na majority. Okay, yan, tuloy pa rin tayo ha. Dito po sa mga pinag-uusapan ngayon. Eto, naku, talagang dumadami. Sabi nga nito si Senator Alan Peter Cayetano doon sa kanyang Facebook Live kanina, magulo na. Nagugulo na raw ang Senado. Nagugulo na lahat ng itong mga pati ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagugulo na dahil dyan sa korupsyon. May report si Romel Madrigal, 74 na estudyante ng SPCPC na kinabang sa Cash for Work program ng DSWD Calabarzon. Alamin natin report mula kay Romel Madrigal. Romel.
1: 74 na estudyante ng San Pedro Polytechnic College ang napabilang sa Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development Region 4A na naglalayong mabigyan ng pansamantalang hanap buhay at mahalagang karanasan sa trabaho ang mga kabataan. Sa loob ng 25 araw ngayon team break, ang mga benepisyaryong estudyante maglilingkod sa 27 barangay sa lungsod. Na ayon kay San Pedro City Mayor Art Mercado, ang programa ay nagbibigay sa mga kabataan ng pagkakataong kumita habang natututo ng mahalagang kasanayan at pagpapahalaga na magagamit nila sa kanilang paghahanda para sa hinaharap. Nagpasalamat din si Mayor Mercado kay Ms. Nilda Tabi at sa buong DSWD Region 4A sa pagbibigay ng oportunidad sa mga estudyante ng lungsod. Aniya, malaking tulong ang programa, hindi lamang sa kanilang pinansyal na pangailangan kundi maging sa kanilang personal at professional na pagunlad. Bukod sa pagkakaroon ng dagdag na kita, inaasahang mahahasa rin ang disiplina, kakayahan at kamalayan ng mga kalahok sa kahalagahan ng paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng kanilang aktibong pakikibahagi sa mga gawaing barangay. Patuloy namang isinusulong ng pamahalang lungsod sa pamumuno ni Mayor Mercado, katuwang ang DSWD ang mga programang nagbibigay ng suporta at oportunidad sa kabataan bilang paghahanda sa isang mas produktibo at maunlad na kinabukasan. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Ang kampo po nitong si Vice President Sara Duterte kahapon nag-submit na rin. Nagayon na rin ang kanilang pre-trial brief. Yung kampo nitong si Vice President Sara Duterte. Yan po ikinumpirma na ng defense team ng Vice Presidente sa isang statement. So yung House of Representatives, nag-file na rin sila kahapon, di ba, ng pre-trial brief. Yan po yung para tatalakayin niyan sa Webes. Pag-uusapan nila yan sa Webes. Yung pre-trial kasi doon sa Webes June 18, 'di ba? Diyan nila itatakda itong pre-trial. At bukas naman magsisimula yung special session ng Senado. Dito na natin malalaman ano ba ang mangyayari. Ah, kung dito ay kasi lumilitaw, pwede naman pala sila maghalal ng ano, mga bagong opisyal ng Senado sa special session. So kung pwede sila maghalal niyan, ay bukas, kung meron na silang, sabi nga, meron pa raw isa, di ba? Alam na, ito si Senator Joel Villanueva, kung makumbinsin nilang bumoto na rin, kasi attention special session eh. Di, kung halimbawa, hindi umatin yung iba, 13 sila doon. O kung 13 sila doon, makumbinsin nilang bumoto, itong si Senator Joel Villanueva, eh baka umubra na na sila'y ano, sila'y makapagpalit ng Senate President. Kasi ano na sila, 13. So yung petition ngayon ng kampo nitong si Senator Alan Peter Cayetano diyan sa Court Suprema, yung kanilang petition for certiorari ay magiging ano na, moot and academic. Wala na eh, kasi nagbago na uli eh. 13 na yung nandun eh. So wala nang question sa quorum, wala na rin question sa pag-elect ng bagong Senate President. Okay, kanina binabanggit ko itong si Senator Jinggo Estrada ay pinatawan ng 90-day preventive suspension ng Sandigan Bayan. Doon sa isang resolution po kanina, ang labas ng Sandigan Bayan 2nd Division, inutosan o inataasan, pinatawan ng preventive suspension si Senator Jinggo Estrada. Ha? May connection naman doon sa kanyang criminal case number, may number pa, for violation of section, ganyan. Mga number as amended, the dispositive portion of the resolution reads, in view of the foregoing, this court hereby orders the suspension pendentelite of accused Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada from his present position as Senator of the Republic of the Philippines and from any other public office which he may now or hereafter be holding for a period of 90 days from receipt of this resolution, which shall take effect upon the finality of this resolution. Ayun, ha? Ayun ang nangyari. Suspended siya. Preventive suspension. Eh, nakakulong na. Nasuspindi pa. Ha? Ibang klase rin itong nangyari dito kay Senator Jinggo Estrada. Nakakulong na, nasuspindi pa. Okay, may report si Jong Manlapas. Itong extraordinary pop-up exhibit ng Office of the Vice President, pornal ng binuksan sa Iligan City. Alamin muna natin yan, ha? Jong?
2: Binuksan na ang extraordinary Office of the Vice President pop-up exhibit sa Robinson's, Iligan noong June 13 ngayong taon. Tampok sa nasabing exhibit ang siyam na dekada ng paglilingkod ng Office of the Vice President, kabilang ang pagbibigay pugay sa mga naging pangalawang pangulo ng bansa at ang kanilang mahalagang kontribusyon, pamana at mga nagawa para sa sambayan ng Pilipino. Layunin ng exhibit na mas mapalalim ang kaalaman ng publiko tungkol sa kasaysayan, serbisyo at papel ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa paghubog ng bansa sa paglipas ng mga taon. Inaanyayahan naman ng publiko na bisitahin ang exhibit na mananatiling bukas hanggang June 26, 2026 sa Robinson, Iligan. Samantala, maaari ring mapanood ng mga interesado ang mga dokumentaryo tungkol sa naging vice-presidente ng Pilipinas sa official na YouTube channel ng Office of the Vice President. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Ito, maganda nga po muna kay Wilming Manlogon. Yan, ha? Maganda hapon, mas malaki pang natatanggap ng mga buhay sa gobyerno. Mali-maliit ang kwarta kaysa sa mga biktima ng kalamidad. Sabi niya, sinabi pa niya, sa mga nangyayari sa Senado, dapat makialam na ang Supreme Court dahil sa kawalan ng maayos at magulong gobyerno ng administrasyon Marcos. Walang matino at mapayapang gobyerno kapag ang namumuno ay lutang at bangag. Ayun, ha? Ayun sabi ni Wilming Manlongon. Okay, kanina, dun sa Facebook Live, nitong si Senator Alan Peter Cayetano, sinasabi niya na kasi magkakaroon ng session bukas, di ba? Special session. Sabi nito si Senator Alan Peter Cayetano, pwede na raw nilang kunin ang Senate Presidency at iba pang komite sa gaganaping special session. Basta iwan sa kanila, sa kampo nila, yung Blue Ribbon Committee. Ayan, ha, gumagawa pa siya ng kondisyon ngayon, di ba? Conference, yung possibility na sila

0: Saya, Cebuano. Ah, para dun sa gagawing trial naman, itong si dating Presidente Duterte. Eh, siguro dyan nila ginaya ito. Itong prosecution panel ng House of Representatives dito sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Yun daw pinakamaraming
1: Sherwin Cachalya na hindi kikilalanin ng lehitimong pagdinig ng Senado ang ipinatawag ng Blue Ribbon Committee na investigasyon ngayong araw. Ayon kay Cachalyan, wala itong bigat o institutional authority matapos na i-anunsyo kahapon ni dating Congressman Mike Defensor na mayroong pagdinig ang Blue Ribbon ngayong araw sa isang lugar sa EDSA, Mandaluyong City na pangungunahan ng Cayetano Black. Iginiti Senador Cachalyan na iisa ang Senate Blue Ribbon Committee na kinikilala ng Senado at iyon ang pinangungunahan ni Senador Erwin Tulfo. Ipinaliwanag na ang tungkulin ng komite na mag-expose ng katiwalian at pagpapanagot sa mga nagkasala ay seryosong bagay na dapat isinagawa sa nararapat, lehitimo at duly constituted na forum. Nananawagan si Cachalyan sa lahat ng testigo at resource person na humarap at tumistigo sa opisyal na Blue Ribbon Committee. Tiniyak na nakatuon ng Senado sa tunay na pag-iimbestiga at pag-uusig ng katiwalian sa tamang paraan at sa tamang forum. Kapuna-puna naman na tahimik at walang statement itong Cayetano Black ukol sa inanunsyo ni Defensor na idaraos ngayong araw kung saan haharap umano ang 18 naging bodyguard si dati Congressman Saldico at karagdagang palabing apat na dati rin umanong sundalo na may kinalaman umano sa katiwalian sa flood control scam. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ito si PBBM, ha? Si President Marcos, kanina po nagsabi na siya na ito raw kanyang administrasyon is very serious sa pagtugon dito sa korupsyon sa ating bansa. Pero sinabi niya na talagang hindi madali, ha? Hindi madali at hindi at walang sakit. Ha? Kumbaga, hindi madali at masakit ang paggawa nito, ang paghabol diyan sa korupsyon, ha? Sabi nito si PBBM sa joint conference kanina, kasama itong German President si Frank-Walter Steinmeier sa Malacañang, sinabi niya na talagang seryoso ang paglaban ng Pilipinas sa korupsyon. As serious as it can get. Every entity, every business entity, every government feels the corrosive influence of corruption as this completely the way the government can work. So, yan daw, ha? So, hindi limit daw yung government to such extent that may many of the things that are wished for, that are necessary as service to the people, the government is unable to deliver. Hindi na ibibigay dahil sa corruption. Kaya sabi niya, itong government ay tinitiyak na itong mga abusive practices na yan ay hindi na mangyayari uli. Ayan, at tatapusin na raw niya ang corruption dito sa ating bansa. Okay, may report si Chris Lucas. Itong Pag-asa. Sinusulong naman yung pagiging handa ng publiko laban sa epekto ng bagyo at baha. Alamin natin yung report mula kay Chris Lucas. Chris?
2: Nananawagan ng DOST Pag-asa sa lahat ng Pilipino na itaguyod ang kahandaan laban sa panganib na dulot ng mga bagyo at iba pang matitinding lagay ng panahon habang nananatiling lantad sa climate change at mga makabagong teknolohiya na sumusuporta sa katatagan ng komunidad. Ang panawagan ay bahagi ng paggunita ng bansa ng Typhoon and Flood Awareness Week o Linggo ng Kamalayan sa Bagyo at Baha mula June 14 hanggang June 20 ngayong taon. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, ang taon ng paggunitang ito na ipinag-uutos sa ilalim ng proklamasyon ng Pangulo bilang 1535 serye ng 2008 ay nagsisilbing pambansang plataforma upang palawakin ang kamalayan ng publiko sa mga epekto ng bagyo, baha at iba pang panganib na may kaugnayan sa panahon.
3: And this observance is in line with the Presidential Proclamation number 1535, and this observance underscores the importance of preparedness and resilience against

0: hydrometeorological hazard. And for this year, the typhoon and flood awareness
1: circumstansya at ang kanyang opisina ang nag-facilitate ng pamamahagi ng food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Para dagdagan itong mga food packs na ito, personal din nagbigay suntiberos ng 500 kilo na sako ng bigas at 310 litro na bote ng tubig sa mga residente sa bayan ng Glan Sarangani. Suntiveros na babalik bilang chairman nga ng Senate Committee on Health and Demography ay personal din namahagi ng 300 hygiene kits sa mga pasyente sa may Sarangani Provincial Hospital. Halos lahat mga ito ay napinitang manatili sa mga tolda sa labas nga ng hospital kasunod ng lindol. Ininspeksyon din ng senadora itong Sarangani Provincial Hospital, Dr. George Rosetta Hospital at Mindanao State University College of Medicine kasama itong mga administrator ng hospital at universidad para tingnan na kung may pinsala mapasilidad dahil nga sa gupit ng lindol. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Report ni Jojo Sikat. Sunod na natin report ni Chona Yu. Anti-corruption drive ibinida ni Pangulong Marcos kay German President Steinmeier. Alam natin yan, ha? Chona?
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na seryoso ang kanyang administrasyon sa paglaban sa korupsyon. Sa joint press conference ni na Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacañang, natanong ang Pangulo kung ano ang masasabi sa kanyang kampanya sa laban sa korupsyon. Sabi ni Pangulong Marcos, puspusan ito para makahikayat ng mas maraming foreign investors. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na ang korupsyon ay nagpapahirap sa pagbibigay ng serbisyo at pagpapatupad sa mga programa ng gobyerno. Isaan niya ang korupsyon sa mga tinututukan ng administrasyon at patuloy na nagpapatupad ng mga reforma. Aminado si Pangulong Marcos na walang madaling paraan para labanan ang korupsyon kundi baguhin ang sistema. Masakit ayon sa Pangulo dahil pera ito ng taong bayan ang kinukurakot kung kaya dapat lamang na ibalik din ito sa taong bayan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, sabi nito si Batangas Representative Gerbil Luistro. Tatlong buwan daw tapos na ang impeachment. Ayan sabi niya, hanggang September matatapos na raw itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. May report si Jojo Sikat. Itong si Senator JBR, ito sinusulong naman yung pagpapalakas sa proteksyon, kapakanan at kaligtasan ng estudyante atleta matapos nga yung pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University. Sabihin natin na Jojo,
1: nag-aid ang panukalang batas si Senator Joseph Victor Sito na naglalayong palakasin ang kaligtasan, kapakanan at proteksyon ng mga estudyanteng atleta sa bansa kasunod ng malakim na pagkamatay ng dalawang estudyanteng atleta mula sa Ateneo de Manila University. Inihain ni Senator Sito itong Senate Bill No. 2269 o ang panukalang Student Athlete Comprehensive Protection Act of 2026 na layunin ang pagpapalawak sa mga karapatan at proteksyon ng mga estudyanteng atleta sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Republic Act 10676 o itong Student Athlete Protection Act. Binibigyan ng statutory recognition ng panukala mga karapatan ng mga estudyanteng atleta para matiyak na may itinatag na mga safeguards sa panahon ng practice, training session at iba pang school-sanctioned athletic activities. Ipinaliwanag na ito sa kasalukuyang ipinatutupad na batas. Walang express provision sa batas tungkol sa student protection during practice, training at iba pang school-sanctioned activities. Pero hindi ito sapat aniya na iasa lang sa mga good intention ang kaligtasan ng mga atleta. Umaasa itong si Ercito sa pamagitan ng panukalang batas sa papalakasin ang accountability sa batas para ang kaligtasan at kapahanan ng mga estudyante atleta ay hindi ituring na discretionary kundi bilang legal na responsibilidad ng mga paaralan, coaches, athletic association. Sa ilalim ng panukala, kailangan tiyakin ng mga paaralan at athletic association ang karapatan ng bawat estudyante atleta na magsanay at lumaban sa isang ligtas at malusog na environment at ipinatupad itong mga

0: safeguards laban sa mga physical, psychological at emotional harm. Kabilang dito yung qualified supervision sa panahon ng practices sa training, emergency response protocol, medical assessment, safe training environment at mga patakaran laban sa hazing, abuse, harassment at retaliation. Kailangan din ng mga paralan at athletic association na magbigay ng access sa mga healthcare professional na makakapag-monitor sa physical condition at nutritional needs ng mga atleta, lalo na sa panahon ng training at competition. Ako, si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, sunod na natin. May report si Joe Manlapas. Dinagdagan pa mga testigo sa impeachment trial. Alamin natin yung report, ha, Jong?
2: Kuya, ang pinalawak ng House Prosecution Panel ang listahan ng mga posibleng testigo mula sa 25 hanggang 57 para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay lead prosecutor at Batangas Representative Jerby Luisto, isinama ng prosecution ng lahat ng posibleng testigo at dokumentaryong ebidensya na maaaring may kaugnayan sa apat na articles of impeachment upang matiyak na maiharap ang mga ito sa pagdinitis. Ikinilawanag ni Luisto na mahigit o mahigpit na pinagbabawal ang ng impeachment rules ang pagharap ng mga testigo at ebidensya na hindi na itala at ang markahan ng pre-trial proceedings. Dahil dito, minabuti ng prosecution panel na isama ang lahat ng maaaring maging mahalagang bahagi ng kaso. Bagamat 57 ang nakalistang mga testigo, sinabi ni Luisto na nasa pagpapasya pa rin ng prosecution kung ilan sa mga ito ang aktual na tatawagin upang tumistigo sa paglilitis sa nakatakdang magsimula sa July 6 na pre-trial. Ayon pa sa mababatas, ang artikulong may kaugnayan sa muling maling paggamit ng confidential funds ang may pinakamalaking bilang ng mga testigo dahil sa dami ng mga dokumentong kailangan kilalanin at patunayan sa umagitan ng testimonya. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Malapas. Ayan, ha, pinasalamatan itong si PBBM, ang Germany, sa suporta nila dyan sa Pilipinas para sa South China Sea. Alamin natin yung report mula kay Chona Yu. Chona?
3: Personal na ipinabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pasasalamat kay German President Frank-Walter Steinmeier sa pagsuporta sa Pilipinas sa pagsusulong ng rule of law sa South China Sea. Sa joint press conference sa Malacanang, kasunod ng kanilang bilateral meeting ni Steinmeier, sinabi ng Pangulo na mahalagang katuwang ng Pilipinas ang Germany sa pagsusulong ng rules-based international order. Partikular na pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Germany sa patuloy at hayagang pagsuporta nito sa mga hakbang ng Pilipinas upang itaguyod ang international law sa South China Sea, kabilang ang panawagan sa lahat ng panig na igalang ang 2016 Arbitral Award. Bukod sa usapin sa West Philippine Sea, tinalakay rin ng dalawang leader ang kooperasyon sa depensa, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, renewable energy, climate change at labor cooperation. Ayon sa Pangulo, mahalaga rin ang naging ambag ng Germany sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard, kabilang ang pagkakaloob ng mga helicopter at unmanned aerial vehicles o drones. Muling binigyang diin ng Pangulo ang hangarin ng Pilipinas na higit pang palalimin ang ugnayan at kooperasyon sa Germany sa mga susunod na taon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, eto si PBBM, ha, sinasabi niya, ito raw malalang korupsyon sa bansa, kailangan managot, ang dapat managot. Hahabulin daw yan para maparusahan at maibalik sa kakaban ng bayan yung mga ninakaw nila. Kaya yan, ha. Okay, yan pong seguridad sa Senado, mananatili raw yan, heightened alert. Alamin natin yung report ni Jojo Sikat. Jojo?
0: Mananatiling nasa heightened alert ang Senado ayon kay Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatchalian matapos na makipagpulong ito kahapon sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kasama sina Senador Vicente Tito Soto III at Senador Pampilo Ping Lacson. Ayon kay Gatchalian, sa naturang pagpupulong, inirekomenda sa kanya ng AFP at PNP na manatiling nasa heightened alert ang Senado hanggat hindi humuhupa ang banta sa seguridad. Nilinaw ni Gatchalian na si Soto ang chairman ng National Defense Committee sa Senado kaya kasama ito sa naturang pagpupulong. Humingi rin na niya ang senador ng suporta sa AFP at PNP sa intelligence information at tuloy-tuloy ang kanilang gagawing koordinasyon sa AFP at PNP hanggat sa humupa na nga itong banta at may balik na sa normal na sitwasyon. Nilinaw din ni Acting Senate President Gatchalian na ang kanilang koordinasyon sa AFP at PNP ay bahagi na rin ng kanilang preparasyon para sa special session bukas at para matiyak ang kaligtasan ng mga senador, media at empleyado ng Senado.
4: Yesterday, nagkaroon kami ng meeting with AFP at PNP and they recommended to us to continue itong heightened security measures. I can't go into the details. Magkasama ko si Senator Ping, si SP Soto. We met with SP Soto kasi ang chairman ng National Defense Committee. So we met with AFP and PNP para pag-usapan itong threats. Bottom line is they recommend for us to continue to be proactive and continue implement yung heightened security measures natin.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jojo Sikat. Ito yung declaration ng yung pagbagal. Pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Mananatili raw yan hanggang matapos itong termino ni PBBM. Ha? Ayan po sabi nitong ekonomista mula dyan sa De La Salle University doon sa kanilang growth forecast. Ang sabi dito sa kanilang Philippine Economy Report para sa buwan ng Hunyo, sinabi nila na nirevise nila yung outlook slightly lower than the 3.11% previously projected as indicators. Dahil yan daw sinasabi na both global and domestic stocks are exacerbating than already weak economic environment. Ayan po ang sabi. So yung Middle East conflict, yung Hormuz closure remains the single largest negative shock that continues to breed uncertainty in the domestic growth prospects. Ayun. Pero bubuksan na po itong Strait of Hormuz. Fully open na raw yan simula sa Biyernes. Ayan kasi magpipirma na ang Iran at US dun sa kanilang peace agreement. May report si Romel Madrigal, itong bagong Red Cross branch sa Siniloan pang pinasinayaan. Alamin natin yan, ha, Romel?
5: Formal ng pinasinayaan at binasbasan ang bagong Philippine Red Cross Laguna Chapter Siniloan branch bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan at makataong tulong sa lalawigan ng Laguna. Dumalo sa makasaysayang okasyon si Police Colonel Sandro Tapalya, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, habang nagbigay naman ng seguridad ang mga kapulisan upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng mga dumalo. Pinangunahan ang programa ni Philippine Red Cross Chairman at CEO Richard Gordon kasama sina Laguna Governor Sol Aragones, Siniloan Mayor Patrick Elisgo, Board Member Hamina Agarao Oloroso at iba pang opisyal ng Philippine Red Cross at lokal na pamahalaan. Ayon sa mga opisyal, ang bagong pasilidad ay nagsilbing simbolo ng pag-asa, malasakit at dedikasyon sa paghatid ng dekalidad na serbisyo medikal at makataong tulong sa mga nangangailangan. Inaasahan ding mas mapapalakas nito ang kakayahan ng Red Cross na tumugon sa mga sakuna, emerhensya at iba pang pangangailangan ng komunidad. Ipinakita rin ng matagumpay na aktibidad ang matibay na ugnay ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga humanitarian organization sa pagsusulong ng kapakanan ng mamamayan at pagpapatatag ng katataga ng komunidad. Romel Madrigal nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay. Report ni Romel Madrigal. Ito muna itong report dito ng ng report ng COA. Karamihan daw sa mga programa diyan sa Naga City sa ilalim ng 6-year LDRRM, isablay at wala sa hulog. Majority ng 45 programs sa ilalim po itong 6-year local disaster risk reduction and management plan ng Naga City dyan sa Camarines Sur ay hindi sumusuporta dun sa LDRRM's purpose. Yan po sabi ng COA. Sabi pa ng COA dun sa kanilang sulat kay Mayor Lenny Robredo na 32 sa mga programa walang corresponding provisions dyan sa LDRRM plan. So yung majority of plan, PPA's program, yung project programs, project and activities do not support the local government unit's disaster risk reduction objectives, inconsistent with the 6.2, with item 6.2 of Joint Memorandum Circular number 2013-1. Ayan ang sabi ng COA. So yung 32 PPAs na nagkakahalaga ng kabuang 47,361,489 ay walang corresponding provision sa LDRRM plan. At yung 6 PPA with appropriation of 15.7 million pesos are misaligned. Ayan ang sabi ng COA. Naku, mukhang may sablay ang pamumuno nitong si Mayor Lenny Robredo dito sa kanyang bayan sa Naga City. Yan, ha? Meron po muna si Jojo Sikat. Itong Cayetano Black nag-gaya ng petisyon sa Court Suprema. Alamin natin yan, ha, Jojo?
0: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na naghain siya at ang kanyang mga kasamang senador sa Korte Suprema sa gitna ng patuloy na alitan sa liderato ng Senado. Sa isang Facebook post, sinabi ni Cayetano na ang petisyon ay naglalayong protektahan ang Senado bilang isang institusyon at paninindigan dito sa constitutional safeguard at iginit itong mga isyong binabangon ay lampas sa mga personalidad at political alignment. Ayon kay Cayetano sa petisyon, hindi ito tungkol sa isyu ng liderato ng Senado. Pansamantala lang aniya itong posisyon sa liderato, dumarating at umalis itong mga leader, nagbabago ang political alliance, tumataas at bumabagsak naman itong mga mayorya. Iginit ni Senador Cayetano na mahalaga ang katotohanan at ang saligang batas ng Pilipinas. Ang pinakamataas na batas ng bansa ay nagbibigay ng balangkas para hanapin at isabuhay ang katotohanan. Naniniwala ang senador na kapag ang mga pangunahing katotohanan ay nalalagay sa panganib, tinakpan at minamanipula, tungkulin ng mga public officials tulad na kumilos at lumaban. Iginit Senador Cayetano na dapat malaman ng sambayang Pilipino kung ano yung nangyari sa bilyong piso na inilaan para sa flood control project sa buong bansa. Dapat din aniya malaman ng publiko kung bakit patuloy na binabaha ang mga komunidad sa kabila ng dekada ng paggastos. Dapat din aniya malaman kung nagamit ang pampublikong pondo ayon sa layunin, kung sino ang nakinabang at kung sino ang dapat managot. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayan, ha, nagpetisyon nga sila dyan sa Court Suprema. Pero sabi nito si Senate President Alan Peter Cayetano, ha, kunin na nila lahat. Pati ang Senate Presidency, lahat-lahat ng posisyon dyan sa Senado, wag lang ang ano, ha, wag lang yan Senate Blue Ribbon Committee. Gusto nila yan. Gusto nila yan Senate Blue Ribbon Committee. Pero papayag kaya itong majority kung sakali, ano? Okay, meron pong isang metallic debris na nakuha dyan sa shoreline ng Lian, Batangas. Itong metallic debris na yan ay may marka ng China. May markang China. Sabi po ng Coast Guard Station dyan sa Batangas, ay nireport ang mga residente yan na tiknatuklasan nila isang aluminum debris na may sukat na 20 feet long. 20 pie ang haba at 10.5 pie ang lapad. Dyan sa may shoreline ng Sitio Talim sa Barangay Luyahan. At dun sa initial assessment and sa available translation tools, nasabi na yung markings may refer to antenna transmission window 5. Ayan ang sabi ng Philippine Coast Guard. Ayan yung mga rocket na pinapalipad ng ano, ng China. Tapos si natayo na peperwisyo, ano yung mga ganyan. Nagbabagsakan dito. Okay, may report muna. Ito si Chona Yu, yung German president na kiramay sa mga biktima ng lindol. Alamin natin yan, ha, Chona?
3: Personal na nagpaabot ng pakikiramay sa German President Frank-Walter Steinmeier kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, Kamakailan. Sa toast remark, sinabi ni Steinmeier na marami sa mga Germans ang nalungkot nang makita ang mga imahe ng lindol. Kaisaan niya ang Germany sa pagdadalamhati ng mga pamilyang naulila at mga nawalan ng hanap buhay dahil sa kalamidad. Hindi may kakaila ayon kay Steinmeier na madalas ding tamaan ang Pilipinas ng bagyo. Ayon kay Steinmeier, katuwang ang Germany sa Pilipinas sa paglaban kontra climate change at nananatili itong prioridad.

0: Dito ba? Yung kung labing dalawa. Nabakabukas ay 13 na sila. Diba? Gusto yung tigilan ng 12 na maaaring bukas ay maging 13 na po sila. Diba? At kitang-kita po. Diba? Nang nangyari po nung May 11 hanggang May 13 hanggang nung June 4 nung nagkaroon na po ng Blue Ribbon Committee, subcommittee ni Senator Rodante Marcoleta. Halos i-invalidate nila yan at sinasabi hindi daw walang visa yun dahil sila raw ang original. Diba? Tapos, yun nangyari kanina na nasa privatong lugar na po ito, hindi nga susukat akalain. Lockdown nga nila Senado eh, di ba? So, may control sila ron. Ano? Pero dito, di ba? Parang nawala na po anong boses ang Senado nung nilockdown sila eh. Di ba? Para bagang wala silang sariling disposisyon na. Tapos ngayon sa privado, nung nangyari po ito, di ba? Nung nangyari ito, ang di natin sukat akalain na pati private na events place ay kaya pong barikadahan ng mga pulis. Di ba? At nang dahil dyan, tayo po inabot na po ng isang oras ng ating programa. Pero di bale, padataanin lang natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusit Thani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV.
4: Andas, kahit na ano pang gawin sa iyo, ang iyong disposisyon at ang iyong paninindigan ay hindi magigiba. Kasi nakatungtong ka sa katotohanan. Di ba? At nasa likod mo si Lord. Jesus is Lord. Tama? So, yan ang sinasabi natin na maaari maka-apekto, no? Doon sa kanilang sektor ng kanilang relihiyon. Ano? Na siyempre, you practice what you preach. Ano po? So, in times, lalo na pag ikaw ay kinokondena, ikaw ay pinagtutulungan, dahil nga, ikaw ay nagsasabi ng katotohanan pero ayaw kanilang pagsalitain, pinagtutulong-tulungan kanila, all the more na lakasan mo ang boses mo, all the more na hindi ka dapat natatakot. Di po ba? Kasi yun nga ang gusto nilang gawin. Di po ba? Kaya bukas malalaman natin kung lilipat nga at mawawala na po, no? Mababaliwala na po yung pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano. Pero pag yan nangyari bukas at nag-re-elect sila, nag-reorganize, ika nga, at formalidad na nilang kukunin yung Blue Ribbon Committee, eh alam na po natin talaga ang dahilan ng kanilang kinatatakutan. Diba? At yung naratibo para kontrolin nila ang impeachment proceeding ng ating pangalawang pagdito. In other words, may sinusundan ng script. May sinusundan na po silang agenda. At yung kasunod nun ay yung pong binunyag ni Senadora Aimee na charter change. Na po, yung pong pagpapalit via Constitutional Assembly. Di ba ba? So, yan po yung ayaw sana nating mangyari. Pero sabi nga po ni Senator Alan Peter Cayetano kanina lamang, ano po, ay sabi niya, wala naman ito sa... ang kanilang ginagawang paninindigan ay para sa pangalan o sa kapangyarihan. Hindi po. Ito ay paninindigan kanya para sa tama. Diba? Kaya nga sabi nga nila, sabi nga niya, kung gusto nyo, kunin nyo na lahat. Pati nga po yung Senate Presidency, kunin nyo. Pero pwede ba yung Blue Ribbon, ibalato nyo na sa amin? Eh, hindi daw papayag. So sa makatwid, talagang gusto nilang kontrolin yung Blue Ribbon para makontrol nila yung naratibo ng mga pagtinig dyan. O baka wala na nga maging pagtinig kung sakali. Di ba ba? At iba una yan sa limot. Samantalang itong magigiting na 11 na ito na matitira kung sakaling may lumipat na, eh talagang naninindigan, ano? Para sa pagbubunyag ng katotohanan at ika nga, para po talaga pong mailabas ang mga may kasalanan, ang mga mastermind. Ano po? Kaya kanina, no, ay makikita natin dito na yung pong over the weekend palagi ay sinasabi na po ni Eric Sylvester Tulfo na maaaring 2 o 3 ang lilipat sa kanila. No? Paalala ko lang, si Mark Villar at si Camille Villar ay over the weekend din ay may lumabas po

na pahayag ng ombudsman, ano, na sila ay paiimbestigahan na rin, di ba? Na sa isang kaso naman, ano, na ang galing, no, biglang meron ganun, ano. So eto na siya. Kanina, no, sabi nga po, ang kampo po ni Senator Alan Peter Cayetano, ni SC, ano, Senate President Alan Peter Cayetano, nag-file sa SC, sa Supreme Court, ng petition for certiorari and prohibition, ano, urging the Supreme Court to resolve the Senate leadership dispute between his bloc and the group of Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Ha? Kapansin-pansin daw na si Senator Joel Villanueva at si Senator Mark Villar were not included among the petitioners in the case. So malamang sa hindi, no? Baka itong dalawa ay mag-jump ship bukas, ano po? Which was filed as the dispute between the two factions continue to intensify. Ano? Ang mga petitioners ay sina Senators Cayetano, si SP Cayetano, si Senate Pro Tempore Leryn Legarda, si Blue Ribbon Committee Senator Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, si Bongo, si Senator Dante Marcoleta, Senator Aimee Marco, si Senator Robin Padilla, at si Senator Camille Villar, no? Pati ang dating Senate Secretary, di ba, na siya inalis din, no? Si Jose Luis Montales, no? Si Secretary Montales. So sila ay naghain sa Korte Suprema. Hari nawa, no? Matapos po ang oral argument kanina ng Korte Suprema, ay nakita na nila to. No? Kaya sana bukas baka mag-issue yan, ano diyan masabi, no? Ng kanilang agad-agad na kwan na natawag dito na resolusyon, ano, na maaari kayong mag-special session pero wala kayong tatalakayin patungkol sa pagpapalit ng anumang liderato. Di ba? Pwedeng yan. Di ba? Pwedeng yan, no? Kung sakasakali kasi may question dito na dapat naming resolbahin. So, at saka isa pa, strictly special session, dapat ang itatakil dyan ay yung pong usapin patungkol sa gustong ipasang batas o amyendahan na batas ng Pangulo. Wala pong ibang agenda. Hindi pwedeng nagbukas ng special session para sa ibang agenda. Dapat para sa panukalang batas na gustong isulong o ipasa o mga batas na umiiral na gustong amyendahan. Yan lang po. So pagpatungkol sa impeachment, yun nga, binigay halimbawa sa inyo kanina na mag-uutos ang Pangulo para sa impeachment, special session, hindi pwede. Dahil hindi yun ang tama, dahil wala akong ganun panuntunan na ang special session ay magagamit sa iba. Eh lalo na to, hindi yung pwede magbukas ng special session at ang tatalakayin bukas, eh I declared all seats vacant, di ba? And I will declare also the Senate presidency vacant. Wala akong ganyan. Kasi special session, no? Hindi ko yan ang agenda, hindi ko yan ang pakay. So dapat yun lang pag-uusapan, yung patungkol sa mga, eh isang araw lang gagawin yan eh. Kaya pag ginawa nila bukas yan at palitan ng liderato nila Alan Peter Cayetano, nila Senator Loren Legarda, eh wala na pong hiyaan talaga. Nang wala na po talagang hiyaan na natira kay konti. Talagang walang hiyaan na po ito. Lumalabas, tama ang sabi ng ating pangalawang Pangulo nung Independence Day, no? Nung tinatanong siya ano mensahe niya na ikaw ba'y mag-aagaw ka ba ng kapangito? Kaya nga kanina, nung nagtapos ang kanilang pagdinig at inawit pang pambansang awit, iba po ang aking naramdaman. May kakaiba po akong naramdaman na para bagang yung pong ating sitwasyon, kagaya ng mga nababasa kong inyong mga komento, na para bagang nasa isang lugar kung saan tayo na ang tingin ay wala na tayong magagawa. Ay sa palagay ko, mientras po tayo lalong magpupumiglas. Opo. Mientras po tayo magpupumiglas. Kaya tama po ang sinabi ni Congressman Mike Defensor kanina, ano, na si Attorney Baligod, Patnubayan pa ng Diyos na maging matatag, pati ito po mga kasundalohan na ito. At sana'y marami pa ang mga nakakaalam ng personal, no, hindi hearsay, ang lumantad. Opo, lumantad. Imbis na matakot, lumantad. Opo, dahil yung takot nyo, habang buhay kayong kukonsyensyahin, yun ang hindi katang

tanggap, no? At ang mga anak mo, ang pamilya mo, ano ang iisipin nila? Sa loob-loob nila, alam nila, oh, buti nga, hindi ka na sumali ron, parang hindi ka nakulong. Oo. Pero ano, may pagmamalaki ba nila yon? Na sa panahon na pwede ka manindigan, eh mas naduwag ka at nauna ka pang bumigay, no? Kapalit na ma-dismiss yung mga kaso mo. Di po ba? Yun lang, no? Kaya nga sa totoong buhay lang, yun po yung ating sinasabi kanina nung ating narinig yung pag-awit nila ng pambansang awit. Parang iba ang delivery. Iba yung galing sa kanilang pag-awit ng pambansang awit. Lalo na doon sa mga katagang hindi kapasisiin. Ha? At nung huling mga katagang ang mamatay ng dahil sa'yo. So may saysay yung kanilang pagharap kanina. Kaya doon sa mga nagsasabing, eh, di natuloy. Ha? Nabaliwala. Wala namang pagdinig na nangyari. O, di sige. Okay lang yan. Pero yung naglabasan mga katotohanan, hindi nyo na maibubura yan. No? Hindi yan mata... Yung iba nga, confirmation na lang sa atin. Para bagang alam na nga natin yan. Alam na natin, sinabi lang niya. Oo nga, hindi nakatakataka. Di ba? Parang hindi nakatakataka. Ano po? Kaya dyan, no? Yan po yung sinasabi natin. Meron pa nga dyan mensahe ulit, no? Si Senator Alan. Patungkol po dito sa ating mga magigiting na mga kasundaluhan. Ano po? Dahil ang nabanggit niya patungkol dyan ay sinasabi niya ay maging matatag, no? Yung pong mga kwan, yung pong mga sundalo, di ba? Sinasabi niya kanina doon sa kanyang mensahe na mas maging matatag pa kayo, kumbaga mas lalo pa kayong maging matatag at lalo pang panindigan ang katotohanan. Kasi nga, sabi niya, kumbaga, nasa sanghandaan tayo ngayon ng ating kasaysayan. Nasa crossroads, no? Kung ano ba ang gusto mong gawin, yung po bang pagsunod sa kamalian o pagsunod o pagtugis sa katotohanan. Yun po yung kanyang sinasabi. At magagawa yan sa paninindigan, no? Kung mas pipiliin mo manahimik na lamang, huwag ka humaghanap, no? At magtanong balang araw kung bakit tayo nagkaganito. Dahil minsan ka napigyan ng pagkakataon para mabago mo ang bansang ito. Pero pinili mong manahimik. Yun po ang kaiba. Di po ba? Ayan. Kaya yung pag-awit natin araw-araw, ha, ng pambansang awit, hindi lang natin ito isinasapuso. Kung hindi, ganun pa rin, ano? Aabot po ito sa punto kung saan na yung pong pag-awit natin yan, bawat kataga ng ating pambansang awit, ay talagang galing sa ating puso, atin sa ating isipan, at lalong-lalo na yung pong sinasabing pagmamahal natin sa bayan ay nangingibabaw, na handa natin gawin ang lahat. At yan ay kabahagi ng ating ipinaglalaban. Di po ba? Yan po siya. At nabanggit na rin lang ano, ni Senator Alan, no? Sabi nga niya kanina ay ganito, no? Congratulations sa Senate of Malacañang, no? Sabi niya, sabi niya sa pahayag niya na kung totoo mang may suporta na mula sa 13 senador ang grupo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalia,

petition for certiorari. At pag lumabas ang sagot ng Korte Suprema, nako, tingnan lang natin kung sino po ang may katwira. Diba? Salamat ha, Kuya Jaime. Si Kuya Joe Guevara naman, gandang gabi rin sa iyo. Ate Delia Maing, ayan, arigato gozaima sa iyo. Kay Kuya Rick Orasyon, ayan, ha, maraming salamat po. Si Ate Naomi Estrada, maraming salamat sa mga emoticon na to, mga emoji na ito, may bandila pa ng Pilipinas. Salamat po talaga. Ha? At syempre, may ganyan. At may mga puso. Si Ate Rosa C, sabi niya, exciting po manood, Sir Bernard. Ha, ha, ha. Sabit si Arnold Clavio, kaya pala maingay siya. Sabit po pala siya. Yun na nga. Salamat Ate Rosa C. Ha. Salamat po. Si Ate Evangeline Desaliza, grabe talaga si Nasoto. Noong Thursday, schedule ang hearing, binarbuar ang Senado. Noong ginawa ngayon, nakuha yata si Villanueva, kaya illegal na ang BRC kanina. Information na lang daw, sabi ni Luis Strong Pakialamet. Ako, salamat po Ate Evangeline Desaliza. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi. Kay Kuya Boy at Tara Abra, siyempre, good evening mga kampi. Grabe itong administrasyon. Ang mga suspected na tumatanggap ng maleta, siya pa, ang BRC chairman. Ha? Si Ben Dalo, hindi na po siya. Pinasa na po niya kay Kiko. Eh si Kiko nandun din kanina. Ibinunyan din, di ba? Salamat po. Si Ate Kuya Poyet, ha, salamat. Sabi naman ni Ate Charito Cabrera-Tayana, according sa isang malapit kay Senator Mark Villar, ay nasa US po ang senador. O kung nasa US si Mark Villar, 23 lang sila ngayon. Ha, di ba? Kaya lang, kung lilipat si Joel, di ba? Di ba? Parang ganun. Eh wala si Bato, paano? Kumagay, present ha, sa quorum, di ba? Kaya pag lumipat si Joel bukas, 30 na sila. Kasi ngayon 12 sila, di ba? 12 all ang score, eh. Di ba po? Ayan. Salamat natin siya rito, Cabrera Diana. Si Kuya George Rabaldin, magandang gabi sa iyo. Kuya Romeo B. Agpoon Jr., ayan, magandang gabi. Maraming salamat. Ah, inubaran daw ng mga ex-Marines. Naman, talaga naman, dapat lang, ubaran sila, no? Si Choco Chichay, gandang gabi po, Sir Bernard. Nakakatuwa na itong admin, ha? Lahat ng gustong ipakulong. Pero yung tunay na mga kawatan, di nila kasuhan. Nakakahiya maging Pilipino dahil sa bangag na admin. Opo. Nako, ganito po, Kuya Choco Chichay. Sila dapat ang mahiya na maging Pilipino. Tayo hindi. Dahil hindi po ganyan ang Pilipino. Di ba, Kuya Choco? Tayo po ay hindi ganyan ng mga Pilipino. Paglaban natin. Si Osilito Rojas naman. GMA, ABS-CBN, TV5. Sige lang, humataw kayo. Pero vigilante lang kami. Vigilant lang kami. Yun, ano? Para tunay at patos ang pamamalita. Ano kaya itsura ng mga pamumuka? Ano nila pagka deklarado ang mga nananagiisang Inday Sara pagka presidente, ano kaya? Ay nako, parang malungkot na naman sila. Salamat ha, Kuya Joselito Rojas. Kay Kuya Ramil Abreya, kamusta rin? Ingat kayo, salamat. Ate Luz Papa, Kuya Rick Orasyon, ayan, Ate Kimura Dolores, ayan, yung sabi niya ni Ate Rosa Z, lumipat na po ba talaga si Joel Villanueva sa minority? Abay, malalaman natin bukas. Pero kapansin-pansin na wala siya dun sa petisyon. Sila ni Mark Villar, no? Wala sila doon. Baka nga nag-abroad si Mark, kaya wala roon. Pero si Joel, nag-video siya, di ba, nung weekend? Pag nagpatawag daw ng special session, darating siya. Ayan na. Salamat, ha. Kuya Ramil Abreya, salamat po ulit. Ingat lagi din. Ate Kimura Dolores, ayan, ha. Hindi pa tahimik ang Korte Suprema. Ngayon pa lang po sila nagpadala ng ano, Ate Rosa G. Ngayon pala nagpadala ng petisyon, ano, ang kampo nila SP Alan Peter Cayetano. Hari nawa, sumagot agad ang Korte Suprema, no? Ayan, maraming salamat po, ah. At ako, dami daw natin bagong viewers, sabi ni Ate Kimura Dolores. Ako, salamat po sa inyo, mga bagong viewers. Ayan, tapos si Sire Atanasio, Kuya Sire Atanasio, magandang gabi rin sa iyo. At dahil dyan, naubusan na po tayo ng oras, nabasa ko lahat ang inyong mga komento ngayong gabing ito. Ang galing, ha? Maraming salamat. Bukas, ha? Kaabang-abang ang mga pangyayari dyan sa Senado. Walang kukurap, wala pong pipikit. Panoorin at pakinggan natin. At tingnan natin kung gagawin nila yung kanilang kawalang hiyaan na magpalit-palit na mga liderato dyan. Samantalang ang pakay dapat ay special session. Di ba? So tingnan natin kung garapalan na

talaga. At least alam na natin, no? Pero hari naman ang Korte Suprema ay magdesisyon din kaagad patungkol dito ng nalaman na natin ang tamang katwiran at dapat ang masunod ay ang batas, ang ating konstitusyon. Nako, maraming salamat muli ah, sa pagsama niyo sa inyong kakamping ngayong gabing ito. Kung maaari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Paki-hit o paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ating bayan po'y dumadaan sa samot-sari mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay bungning, bunggiting at buntapang na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindiga sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ang mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dala ko'y lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban! Sa tiwali, everyday, I fight! Kakampi! Kakampi! Kakampi!

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.